0: pia mga bala pulua program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!
1: Sada lemai!
2: Sada lemai!
1: Sada lemai!
3: Balaga lae jugo ngabang ridang ae bro mangega deke dire amon ka tayel pakaga gamir lanche ga lanche ga de se manuo

0: pia mga bala pengeluar program ari YFMI Ban Kuching nga YFMI Ban Suyaman. Aram sampal datai, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha!
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.